Tukin patiyan fak na launa kan langit lamasak per ka lalpa tso kanun na tihlaniya aron sa to ka si vanal malsoma. Ani, tunatuan pin si bil tang lianin at siyang lezoal chin tihla sa kilaw ngay tang o.

Atiang le zol chin ti lak ngai thak ta kha pensibil thang lia ni sakani to cha mi swal bo hnu ti lak ngai thanga si vanel mel soman arun sa ang

0: kan ngai thak ta kha puan var sin ti la ni ron sa tu khasi vanal mal so ma ani ya chuti zong chu tukin pathian fak na lahu na si vanal mal so ma le pen si bi la thang lian te zai kan ngai thak the te chu ni ya akashwani aizol changa puan cho ani hei hi akashwani aizol ani zing da ruklem ni chum thum panga thu soi hun ani ya tun chuma hian chung kwa din tura ril rulam in pe poimo zia ti thu kan ngai tha anga hun ran mang tu tur hi doctor c la sang zwala alpha hospital director ani tu nei longai thang o
1: ole tun chuma hian chung ko din tura ril rulam in pe poimo zia chung ko din tur khan ril rulam in pe in chung kwa ka din em o ti te po ma ni ka in ngai tu le ta tin chung ko din tam tak mizoram ma chung kwa din to le tin mek tur te hian ril ru lam in pe chung in chung kwa hi kan din em o ti te po hi ka ngai tu na chuan len pha le maya ngeng po ni se ke tiang soi thei tu ra pui ni e a hun kan nei thei hi kalom le maya in zawa in ngai kha tu te chi bai kan bu ma sa che ni thil engpo mai hi han ma chon do ni la in pi angai ma satlang pui thi na abik takin na haw tak tak le ma ba ko bik kan ma chon hian in pe sap tonga in ready an ti ang chi hi angai thi ani taksa in hupful em em in mala tan theilo turin min uai buai ngar ngar ma se ril rulam ain pe miao khachuan ril ru hian taksa akai hruai mai thinani antini chuwangin engpo ma chon tura in pe tur chuan keima ni a atho dan kan taksa aron om dan ain kan ril ru du thanna apoi mo ma sa fo thinani antini chung ko din hi thil na mai ani lo ti kan hreveka nima sela lano pandeu laya mi patni anin mangai to chuan thil thir thui a har fo paniang kan in mangai nakara kan thil ti hian chuang kwa min din ti rup thei ti ngai tua masa hau lovin mi patni chuang ko din tura nu pa in siam te om dan angin kan om tharok fo mai abikin kumno pangdeu lai hian kan thin lung hian kan ril ru ai a min kai ruai fo wang po ani thenga ai nga po chu ni sila chung kwa meu gin tu ri chuan ke ma ni du than na nge le kan thil ti in ang hong tu song song thir fi ma sa chunga ril ru lam in pe hi a poi mo sia soi kan tum do na ni ama sa bera chuan ril ru lam in pe kan ti chu engi ni tabirang in ready kan ti hi engi ni tabirang yan nai tu hom has don tiang u o ril ru in buat sai na le in pe ya chuan kan malamati tur om a that na le a that lo na te kan buk fela ma ni aya midang te ngai tu na kan da mai poi mo masa a midang te ne na in mil tak le chung kwa midang te ne na hun man konga enge kan mamo tin chel na kan yim in rin ton na kan chung ko boru ka ome do thei na ni hi a ke ma hian ing ang chen nge do thei na om ti zong song te kan lo in thir lo ka chung zong zong thil tul chung ko din na na thil tu la chuan karil ru hi ain pe ti lo ma ni lo in exam lok na hi ril ru in pe chu ani anti thri na ni ma ni chau in ko in ngai tu na tanga thil tum in ang nei tura ril ruput mang thak hi apoi mo em ema kan ril ruput mang ang ka ngai dan chu ka ngai dan ni mai ti ringot atang hi chuan chung ko din tur hian kan fit chi alo ti na te po ani mai the ye ma ni mi mal theu te tan har sa na thlen tu eng thil nge ni thei ti te kan thian masaka nupui pasal ne na in biak ton na thak communication skills and their support in khang te kan nim ti te kan nai tu masak angai fo thina ni kan han soi thuak thuak kan soi ta grill ru in buat sai na tha nei tur hian thil poimo te te mai om te mai avoi ni kan soi fix seng lo wanga poimo ka ti deu deu hi kan lor don teng o pakhat na chuan ril ruput mang in thak dang lam thei na hi poimo ka ti I ma ni in hriat na hi mihring te hian kan ne poimo em em a inuna har san na ito changin entil nan ril ru chau em em emo lung oilo na lian tak inein engtin nge I om thin engtin nge I react thin engtin nge I chan le thin ti hi I hriat tha em em ani har sane boina hian min kian san don lova kan ril ruput mang le kan ma chhon dan kan lo hriat lok bok chuan a tha zong ril ruput zel tum lok thei na chu chuan min pe thrin ani chhung kwa kan din huna har sat na kan be se hau lo alo thenganga mang an na alo thenganga ruam man na le be se na thak dang lam thei na kan ne a ke ma ni a flexibility an tiang hi sa pin ril ruput mang in thak dang lam thei na mi ril ru ang va put ve thei na ril ru kati chukati pa in kati chukati ti ngut lo nang chi kha apoi mo em em chu tiang nei tu chuan ril ru lam in pe apoi mo ni panina chuan do thei na hi han soi tai la tu te po hi do thei kan ngai theuk maya in do ton lo chuan tu ma hi kan cheng ho thei lo wa I chung te an ril ru a buai in le nang ma la kan ron thin rim po in ngoi renga omin le an ma ni na in rem the na tura midang te ne na in rem the na tura do ram ram

tukin galung dum huna kan langai thlang masak pe kha o e su min ka yang cheti hlani ya aila byak sang sakani adutla chuan h lman kimi zai kan ngai thave thunga nga kanun hian angai che tihlaran sang

kan ngai thlak ta kha kanun hian angai cheti hlan yarun satu kha h lamwan kimi ani tuna chuan kanun chobul ti hla kan ngai thla anga junathan lian nai na ron sang

min mangai siya tihla kan ngai thlak ta kha betsi la rin sang sakani tuna chuan khiwana khian tihla kan ngai thla anga hela hi zoram khyang te na aphua le asakani tunelongai thlang u

kan ngai thak ta kha khi wana khian ti hla ni ya aron sa tu kha zorema khyang te ani adolya chaw me chejai kan ngai thla vele thunganga baby mal som tuangin ka zai chan ti hla ron sa ang

kan ngai thak ta kha wan la sai lovan min aw la ti la sak ani tuna chuan la du saki zai kan ngai tha anga hlaron sak tur hi chu ngei chu katan wan ani e ti la ni tuna lo ngai thang o

0: Mizoram Rural Bank chuan inchhukawma khua ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mangte hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tola he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina natu ka tan chung ko him na
1: ifa te bula me zia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in a tir ngala ni cigarette zia zuk hi an tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak sata na thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng tel ni cigarette zia zuk hi an nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thin cigarette zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me ka ni tu na me zia zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india with the hamchana dana what's it.

lo ki roi tlan tu ne na ke ai ma ngai tu che hanom lo avan tham wan thak tak em te ro kan tlan tu ne na min ma ngai tu ne na kan ke le kha nga ya ni ti chuan in khala moi tak mai sa tu kha zoram chani hani a aphua tu hil lian sai lova pa chua wani ka lo ma chang to khan he din puya fal kon hianin ka lo la chiar lo lok mai mai ani kha o din puya hianin thu min ran thon to a tar sari le min somli panga chang to khan chiar ri ki ka chak to khop mai mo mai ra chu e onera la unbox si la wa chu bang chan la ngak chang chang ani ka ringa he rj play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave jong jong tan le ka chian te veng shang shang ami te rc rin mo ya tlong a mwan zo varin mo ya wal puya a chin china loma te puya te tan arante ni alen lo ngai thlangei to ra ngai ang ti chuan ngak te pa poron langa ngak te pa hian rj lomi jing lam che bai le arante a che bai le ngak te pa voi ni duty hun nuam ti takai huni man the nan du sakna lan chung che in e hla ple le tur khameng moi te par pari pu omega sang te vi kung te ya jelazam itan ka hla ne arante ni ti chuan ming moi te pon lom te che bai duty nuam le arante boka vi kung te ron lang boka he to kin bon mi ron chan pui ve te khe e van tham wan thak em rj mangai lom ke ai mangai tu chen am lo duty nuam o haran ti ve lani al heti chin chau hi ka chia re anga na kina adot le kha chu karan chia chun jam donya o dot le kan ngai thak le tor hi sui jaw de le ka do si a ilama min hi bro ti hlani azorin sang asai loina ron sadona he la hi zo sap thara ti ami zo dina kan phwa Reverend E. Rollins, Edwin Rollins, Sapua Kaani Ah. He lahi Aron Pua Chua Daan hi kadu AMM Maya. Kathin Lung Gari Ruhi Ane Thay AMM Maya Kan Shia In Karinga. Zo Saab Thara Te U Nao Ka Patiyan Ka Una. Andong Nga Zu Vang Chuanin Patiyan Ka Una Changin Patiyan Taana In Pe In. Missionary In An Chuaak Do Na Ni Ah. Kata Kaani Nan U Nao Ka Pani An Ni Ya Anu Nen. Anu tene na om ho kha anni a anu kha chuanin kan lo turin atina sa ani apa lo boral boxinen amaro chu pathian ka una khan mu chian e mawangin hial theina nin shelawa chu wang chuan an chuak ta ni amaro chu anau zok jona kha longa achuan na khanin achiswal lok maya chumi chu zo sap thara khanin bombay a thlen hianin asia a aril ruana em em maya khoi zokhinge pathian ka onaniang o ti khanin aril ru buai em em mai ni ti chuanin pathian hne na khanin ni som chung zet mai kha tung taya anula chuanin ho turin atina samai si a pathian hne na ni som chung aru arona chumi a chuan he hla hi alo dong ta ani ke lamoi tak mai ka chung de chen lain ilam nai ka du ang ti ti la hian lalpana pol ta a le le na akun nga ta hnung lam hoi ai chuan khrista awanga tuar athlang ta zo kani ngai thla tu te poin he lai in rilru kho in ka ringa nang ma niya tharau thiang him pol na tharin ton ngei theina torin du sangna kan lan bok chewa he lamang hianin ilama min hi bro ti hlani a tin tun chuma hianin upa te le uma lo ma khanin kolasip lampana hanjin na konga khanin min lo ngai thame kani ti kashia ajin kong nuam tak zo torin he lamang yan indu sakna kan lan chewa in tumram te him dam takain thlen the na torin he lamang yan in ilama min hi bro ti lamang yan ni ta zo do sakna kan lan chew ni o oh.

nangmuhil mengla harro ti hlani a zoram chani sakani a Chris MS dong kima pho ani heaven zai thiam tak em tero zoram chani hi chumi zo me chia zai mi te jinga ka do ber te jinga mi ani a hoi pui ke ti angai thaka kham om lo chin em em ani tero ti chuan meng moi ti an hei lom te ngak ti anu le pa bil kho thler tan leo lia waran ti aran than sak bokani ngak ti anu le pa bil kho thler mi te khan lo ngai thla sel te ron lo ngai thla ngei bokin ka ringa ti chuan tun chu ma hian lom na te o mai ka ne ya hei message te ka donga a private te po in ka lo ngai thla chi a i program te ngai nom khong main ron te deu sap sap chung le general cha te po in min lo ngai thla me ka jin ko nga te tin in lama rong bol pa te point min lo ngai thani ti ka sia kalom em em ani tun chuma hian ni manu ni ti ko alami khani min lo ngai thame ka ni ti ka sia a itan liaw liaw dot le hi karon than sak chi anga jacob pathian ti la judi lerem rotin asakhi kan ngai thla ho anga he la hi sanglian thanga pho ani a sanglian thanga hi apua to hi tlang nuam kaushan upani a kadu em em mai ania tho soi dei ngai thlak nuam ka ti ya chuti rwal chona la phua te poinung ka ti aton thleng mai hianin chalai tin andu em em la ani a ngai thatu te poinin thin lunga na tho venge ka ringa tin nima no ni khanin ulok takin lo ngai thla sela tui ti taka harong bol te ha chung le khaten an lo ei theina torin ronga bol me kani ka ringa min lo ngai thapa in atang khan du sangna kan hlan bokani a to nai lo ngai thla ang

Jacopo Patian ti hlani a Judith Larem roti sakani a khala pu atu kha sanglian thanga ani Judith Larem roti poi kan cha in karinga ton chuma hian zai kan ngai thla hi kalunga ti leng khop maya mizo idol hun lion una wan tel live vel kha ka ngai to a kalungan ti leng lutuka u khalo ma hani khamo kan start thei khop maya mon pani te khanin anzai thiam chin si a kan lo chan ve thei em em mai ni ti chuan he je za ma hianin RJ Lom Kezong ka saphat mai rante ni zai fakin hun ma ni se vi kong te an ka afa dan che hi ka thina khei dot mai ni min lama aje te te laka na men lo win aluang liam zoi so ya to na lem i laka aron chele chanta a an khatlum hi sira lo nol zel phot mai te rante ni e kan nol phal don em mon le tro zei hoi mai boxi a izai te le tur zong zong kha duty pui tur nen in tan le control room duty zong zong tele duty officer tan po otin hak te pa bil kho thler pa enga uma tluang a mission veng pusang ma mission veng thanga mi tan le ngori sai lo par pari pu te tan po of in duty nuam le rantini kavan lom em nang po vo in ni le nuam le o jezam pian ren thlei mol pheng ron lang baka to kina hian rj lom te che bai le ron zai tir tur te i ron zai tir te ngai kha ka vanuam lom em ilama min hi bro ti lai komena i comment te kha awa beng war thak em ron zai tir le tur te kha kan fa te ela ren thlei mon pui khwa mi te no pa lo ngai kha ka tan kan lo than sak ve le o rantini avan lom om em pian te no pa hin dam chaim o te ron ka van che ve du em dam chani chuanin chanchin te min lo shil shil le latiro ti chuan je za ma tele ngai thatu dang te po in dam cha em ti te kha ka shedu ani o tina thuron thon du te kan omani chuan phone number paruk paruk bial pathum pathum pathum pasari pathum pathum pasari biala te khanin eng tiklai po in thuron thon the ani o whatsapp lama khanin thumoi tak tak thu cha tak tak te po kharon thon the kan lo cher chwa sak zel don cheuni ton chuma hian zai fakin pathian fangna la in hun kan mangklang me kan ni a hun man pui tu cheu hi rj lomi kan ni a tin zai kan ngai thak te hi zoram chani zorin sanga sai lo le judit lerem lati te zai kan ngai tha ani o kan hunte hi daria le mini somli thleng ani dona to thleng amlo tel pui tur khan kan som thar le chewani chandam tungil nei chuan ti la zawrin sanga sai lo sakhi kan ngai thali anga tun chuma hian nakal tura thok chuak mekte ramlam emo pi sakai tura le theya jin kong amin lo ngai thamek te in omani chuan tuang tak le hlim takain chul na thewa hun nuam tak mang turin he lamang hian in do sakna kan hlan chewani

chandam tu ngil nei chuan te hlani a zorin sanga sai lo sakani a van moi te reng em te ro chandam tu ngil nei chuan ala to puya chang pon na thlamwan thla kani kan chandam tu hi chu angil nei ya kan swal na ti angin min thung rul ngai lawa te ro ala ma min hip na ya kan chat thun alam kan hile thun hi min ngai chang char char china ni ti chuan he omega sang te ya to kinaran lang boka omega hianin lom te po hi mo hi ten ja da sian kachiar bangang kan wet tizalo to ka tharau thiang lim hi ase thiam meong em le ase thiam tu ra nga yang o min lo tel pui ve zia thin box ya zo wang chanin a tharau thiang lim chani e thin lung lama thokani awang ina thin lunga te po lo thok ma na te ro do sangna kan la na ni o tharau thiang lim pol na thar chang tur chuan ngai thatu do sak taga do sangna lan tu te chekha han lan le ta la ngai thatu te chu alom na azwal nge yang le heran ti ni omega hianin ron in sei chan chia si lo hianin mo aran ti a ado tagan ngai thak le tur hi zoram chanin aso ral tiang klanga ti na sakania omega sangte hianin tharau thiang nim pol na thar do om taka chan te nan he lamang hian do sangna kan hlan ve le nge a ti chuanin tun chu ma hianin pune lama changin kachian pa rem ra ta khanin min lo ngai thame ka a in siam pa khanin he la hi ma tan kan hlan ve bokanga uluk takin lo ngai thla se la ti chuanin ani len te lo noma class 10 wam taka lak theina torin du sangna kan hlan bokani a

Tha lovin ka vuan tla zelanga lalukhum hlua akala chanang van ro pui tak em te ro asoral te ang tla nga te hlan ya zoram chani sakani a kha la kha la le le na ni a lal ma ma le le na ni a christian labu ate po oma ala to te kha lo ngai labu bel chiang ve ila lo zer chiang ila ro pui em em mai ni he tun chum kan hun te hi ka kham lo khop mai a pathia phagna la hi chungai thla kan wa ma athu te hi atha chen si a tharau thiang lim pol na thar dom ta hi kan chang thar mol mol thina omen kha sang the ti dan takin so wang song ka kham lo em em ya dare le mini somni thleng kan huna ni si a kan lanu nong ber kan lo ngai thla ka chul tareng maya judit la rem rotin thil thon pek ti la sakhi kan ngai thla nga hela hi kan hun khar tu tan kan panganga ti chuan hemi do ta hian rjv eli hoin hindi lhamoi tak tak kan ngai thlak chhun zamanga tin tun chuma hianin nimano ni te remroata te upate ate anchol na chewa khani na minlo ngai thazel sela kan hun te hi to phleng minlo tel pui zel sela segment dang te po minlo ngai thazel tor khanin kan so mani o tin anni lo anhing kalam chwa khelo minlo ngai thamek to te point o mani ti ka she intan khan kan hlan bok cheu ni he kan lan hanong ber hi o

kadi te kha te lani a ngur lian a sailo sakani ani china khan kan lam swala he playlist ka dalu na hian track 8 ti ringo thi langa chu wangjana minga khan sailo thangi kha kalau ti pala min lo ngai thiam don ya o min lo ngai thachiang thina ni ti ka sia a he ma tlong am shon veng hian ni menon shin nga zat maya ga van lom em kadi te kha te lani a ngur lian a sailo sakani o ti chuanin meng moi te an lom te itan le moya mun puita na ron ti a moya tan na ron than sak buka ti chuan vi kung te hian in he typing mek buka ha uluk mel khop maya uluk ta khan lo type sela moy ta kha ka lo chher chwa sak le donya o type zo vele tumi pa chuan in la dot le kan ngai thlak chhun zo manga sai lo thangi sai lo in ka thlang lo leng dang te la sakhi kan ngai thave le thonga nga kan kop lai cheu te ta khan in rin omila ka thlang lo leng dang te vet la torin helamang yen do sang na kan lan chiu ni o

tiam long o nang nen chen na bia thu reng reng o di boi te an van in mangai mel te reng em tro chen na bia thu in tiam lo tor chuke lal thang chua ma sakani a khala puwa tu kha ar ding liana ani kan hla te ngai thla kan wam em em maya ngai thatu te point mo in ti veni ka ringa he ran san sak te po in nei nia lan lo ngai thave nge in ka ringa ni je zaman uma twang a mission veng le arje nung nung itenen an pani tan kati na haran te ni ni chin a khan min han fak deu zet na chu te ro karon chair swal ngal deu ti ti ngal mai chu wang jong fak kan do lo hle mai mo ya hun po hian arje lo mi yo kadam thap na le fia fel fai moi le nal tak it's nal tak itiar chin hi chu beng a fa chin khop mai meng moi te ka fa ka do lo ka ti kha mo jon agas boy ngori sai lo ma moni te tan le nang ma ta naran ti ni itan pon garan than sak che ni o lo ngai la ve che lang che kung te hian in hi type tu ri nei thui te khop mai ka chair man le pek don lo wa nei hi o dot le ka chair le mai don ya o le dot le ka ngai lak le tur hi ka hlim na le lom na ber ti la ni a ngor lian a sai lo ina lo sa anga mi dang te ta na hlim na le lom na ber thento kan ni chaw thaina torin he lamang

rần tiêm biến rần tuần về là nị ông mà nị cho anh cái rần tiêm cho sáng đón chân hi sai lô thằng ấy là tiếp bộ cái đó chứ vậy nè đâu ngay chẳng đến lại và nị kia mới thấy xin cùng tê ăn biến rần phát lệ tiêm mày à chia là vất tan hiện cái uy chi na atak ni em lo ma se la atak ka ka pomang ka kan chiar lang ange arje lom chadang yo hi ahul hak mai chi na ngai kha kanom chin kho mai nang ma hi ikhal ti ashat bok takamin mu to mon le te ro ka khal vak lo ania i khal re nga in ti chak sham sham lo ta ila chuan in ti chak sham sham lo ta ila chuan nang wa awangin ka chaw che der do ang he tiang non hi jela za ma chuan ani ve lo ran ti jela za ma ron pele nga zutani mana tingin IJV eli zona lo zuna ala wai ve to atun thlengin ala da ala dang lam lo mi chu kan du zong ta kan ton hi chana eng ti kong emo takin kan dang lam china ni nga ya jela za ma ti ang reng hi chuan eng thil ma hi ne dang lam ve lo le lama stable riau aran ti ni cha ang reng kho mai di ro stable riau nget ve tla te po hi chania chu ti ro lin ha do ber te han ton nol nol reng te po kha cha ve ni ti ro aron chu the ya pi aron chu pi ang kha kan do ber te ni te po kha cha ve thaw ani je za ma hian arje lom te i mo kung te kha ka thik o kong lo ama khan lom lo na tur la pakhat ma ka nei long chuti ra le ro chan rj ba sam se to pho cho pa ngai na sem sai thiam lu tok le le ma nga der thiam lu tok hi ka ve em em ani ha ha ha ran te ni ti chuan hei moi hun pui hian khan sa ka ron ya rj lom te le lok o pu le ra kol ni hun pui fm chun chun le zana ngai thla char char chin tan le ta na ran ti ni ti chuan hi ten jonas pon min lo ngai thla a bahut bahut shukriya hi ten jonas please keep listening and stay tuned to our music on air ti chuan in dot le kan ngai thlak le tur hi sai lo thang hi sai lo in min lo chang boi ti la sakhi ani a ngai thla tu ten zawai tan karon thlan sak cheu ni

min lo chang boi ti la ni a sai lo thangi sai lo sakani a avan zai thiam te reng em te ro kung te abok khia nin zai thiam alo ti le na salo to ka he sai lo thangi sai lo ta khi chu o te reo hi ka mangai ingat mai ran te ni ni e te ro o te hi mangai omria wani shang hui zai thiam a chon ni tu ka ngai san ka nei lo afel box si kalunga ti le ngoi ngoi mai ran te ni avan cha te reng em ilung len kan han kai chuak chu avan lam om em te ro ti chuani na la dot le kan ngai thak le ma in puan tor poima o makan puang nge o uluk takin kan lo ngai thadonia akashwani aizol chuan inrin ni chanudar khatle minute so machanga dar ni inkara upatlama shisel taga nun theina atan yoga yoga for healthy aging ti thu pui mangin life on in interaction program abwat sa idona dr vimal sompui program officer le malso malud mang yoga instructor department of ayush civil hospital aizol ami te hunan ron mangang phone number pakwa paruk pakhat pahni panga pariat pariat paruk pasari pasari ahyan hemi hun chung hian sms ma whatsapp emo in biak po theini dona ni biak po thei number kha kantar lang nan le ange pakwa paruk pakhat pani panga pariat pariat paruk pasari pasari ate hebyak po thei ani don ani tun chuma hian zun zami zo leng zem hunin hun kan mang me kan ya hun man pui tu cheu hi rj law mi kan ni a kan hun te hi dar som le mini somli thleng ani do na ngoliana sai lo thangi sai lo le ke lal thang chua mate zain kanin oitlang me kani a ngai thla tu te a to thleng ami lo tel pui to ring kan som thar le chewani a ti chuan in hla dot lia kan ngai thlak le tur hi fi kung te kha alung aleng boxi a chuwang chan sui lung len ti hi kan ngai thla anga ke lal thang chua man ron sa don ani he la hi roaming thanga pho ani a tun chuma lung leng ta kamin lo ngai thla tu zong zong te tang khanin in lung len nem tu tan sui lung len te la hi kalaw hlan chewani a

Du lai di chen ka zuam lawa poi ber mai kan du lai takan di chen te chuan na don em mai tero tu nge zuam ang ni sui lung len ti hla ni a kelal thang chua ma sakani a ti chuan kha la pua tu karo ming thang a ani kan hun te kan lo top nai don to a he minit nga hun kan la nei a la pakat kan langai tha thein ka renga chumi ma chuan Morris LR khyang te hi ron lang ve te hlal mai a chia lawa tan ka ui sia chuwa chang kan chiar sak lengi o Morris LR khyang te good morning ron ti cha cha mai ni good morning le mu tu yem le ti ro I playlist ti amo in alung len thak wang wang e kan di te te wang khwa han loi la sha lo ka ra chang dang an lo bel to hi chuan a sei chun som to lo mai ang ron ti ni kan mi tu ya nam sok mai don lo mo le ti ro chuan sarvi ku te hi ale ro ria wania group a ne la viavru harante ni e kungte hlaudan tok de chukan thiam lo to kania o kan lawin venkar ani ole kan lanonong beratan chuan sailo thangi sailo ina poi emai te la sakhi kan ngai thawanga ngai thatu te abulmin chan puya top thlinga min lo ngai thatu te tang khan kan hlanang hela pu atu hi ke thanming lia ni pho ani a ti chuan ina hemi do ta hian hindi lamoi tak takha rjv ali huin kan ngai thak chun jomanga ti chuan in ke hidar somle panhia zai fakin pathian fakna la hunman buitor chawin tang kalau le le tonya oh

buaina khovel ka jinna hi ti hlani alal mangai changte sakani a sathiam le maya rilru po khoi khop mai te ro ti chuanin ka chhun hun te he ka chon hun te vi kung te te moye te dua ti ten miron tel puya hi ten jada sa sampon miron tel pui ngal sata ka van lom te reng em ti chuanin kung te hian arje lom boi thing pui inang miang ka lo thit ke pang che a rati a min lo thit ke la min lo pe thla pang che a ka lo nga reng dan nia lo thlen lo ta ka a vi kung te moya mun poi hian arje lom te lo le le ta mo nix ngak te pa ming moi te vi kung te te tan le nang ma ta na ron ti ai tan pon a nang pon lo ngai thang che tin dua tin hi hi a lom te ka ngai ka ngai zia che o mishing chong le van tir go chong pon ka soi fia thiam lo idam cha em vo in chu class kal lo zara kanin tong thaya ka lim lu tu khoi ham sei tor ka van nga tak e maran te ni ale he ton chu ma hian thla kan la kan puai de umob bob khop me ya kan hun te nai to viang me ya kan bala ve lo ka nga chu mi chung chan oro pui ber te la to mi al pa chawina sakin lo ngai thla anga ngai la tu jong jong tin zawai ta ka la ni o

Oro pui ber te hlani a tomi el pachaw sakani a tomi el pachaw hi chu o hi van sial thlor thlor tak em te ro eng hla mai po hi sathiam em em maya kha hla kha oro pui ber te hlani a tomi el pachaw sakani hetun chuma hian zai fakin pathian fakna hla kan ngai thame kani a tomi el pachaw telal mangai chang te tengur thang vela te zain kanin oi don ani a kan hun te dar som pani re minit som ni thleng ani a to thleng amin lo tel pui torin le melo ngai thatur khang kan som non le cheuni o ti chuan dot le kan ngai thlak le tur hi chatuan lu nalal i swate hlangor thang vela sakhi kan ngai thla anga ngai thatu te kanuna chatuan nunakan nei thei na nali swa pui mo vera ni ti se chunga ngai thla turin tu sang kan la cheuni o

athu chou karing zelang ti hlani alal mangai changte in thiam tak mai na ron sa a tunchum kan hla te ngai thla ka nuwa ma tiro ha dam thlak bok si a thil te pokan lo te pa mai thein lama te pokan lo che mai theya khang in che te pok ha dam takin lo che ula te ro ha dam takhan garan oi ze don che uni ni min mangang cheti hla to mi alpa chawin a sakhi kan ngai thlak chhun jom vele thunga nga hela hila ruata pho ani a ngai thla tu ten kan thin lunga lalpan min mangang cheti thin lungpuwa kan lo ngai thlak theina turin du sanga kan lan le cheu ni a

min mangang che ti lani a tomi el pa chaw sakani a ala tho te kha kan lo ngai thla chiang in karinga hawan cha tereng em te ro ala tho pu ye chang ringot pon min mangang che de he chang ke mani kanin phalani te kha sha asia te me maya chianga chuwang chuan in ke mani kanin phal phot chuan lal pa hian in min mangdu em em ani ti kha ai thla tu ten she thar le ila te ro ti chuan lz sai lo hian thalak thara ngai le to ma lom te life le to ro aranti a ka life una thling le chep to ang olong hak sham sham ro ka mel cha de on lek dalai te khalo mang ve to la tra kai ring lo ang pho lai khai lo da chi na mo ka zak deu chin ti chuan good boy hian hei message ni china khamin lo thon to ka chiar lok lova kan ri de ulai lai box ya chiar huna om rem chang cha shi si lova he to na hian kan chiaring e o rj lomte ton lai chu kare dewa chan chu ram ka riak chin battery ka ren chin he to kin ka chome lak ina changin dar le ya ka kal dar ya ta chuan ina ka omle to aranti a he chome tui nai tak tak mai charon la aran thona tui don kho mai e vete po chak om ve mole meron thar tem ve la cha ang tra ti chuan rj lom lom te ke sms thai ko hian in hen aron thleng phalawem ni e play moi lom box ye ranti a aron thleng phaza hei ka chiare o dot le poi ka lo chiar lenge hi rj lomte next ngak tia pal din puya fol kon veng lai pa ko nga vi kung te anguri sai lo omega sang te meng moi te a puzau te te no pale pulung mo na zo nuam beram pumwal te tan o fm so oyen ngai thana sa sms an khoi lo tle min an senior ve deu to a hatini e wan lom om em te ro min lo ngai thazel sela non thon lo chung pon an tan kan lo ti chwa sak zelang o ti chuan ina dot lia kan ngai thlang le tur hi lal mangai chang te in thlen ka ngak lel te la ani a good boy na ron than sak te puzau te te no pa le polung mwana zo no beram pu mwal te tang khani na bik takin karan than sak ani o luk takin lo ngai thara se

thlen ka nga khlel te hlani a lal mangai changte in a sakani a ni e tiro he khovela a hian lungai na te mang an na te kan tok china hemi huna phe hi chuanin thlen ka nga khlel te hla hian in min hnem fo ka ringa han thlen wat wat hi cha kom china emaro chu he khovela kan cham chungin chu tiang ringot chu kan ngei zwa thei big si lova tiro dam dam turin kan be fan fan angai bok si a emaro chu eng po chu ni se kan la thleng don na ni ti kha sia in ring to te chon thlamong takin kan har san le kan mang an na te he khovela palang dang kan thiam to khatiro lal iswan hen chon engkim ti thayani ti kan shat kha elbi ren tle hian he rj lom te i plain lom le mai i play le tur kha itan le rj v elitan le rj felitan liao liao o arantini en lo ngai thlange in garing o ti chuan in hla dot le kan ngai thlak le ma in puan tur poim om hi kan puang ngi uluk takin kan lo ngai thladonia o Akashwani Aizol chuan in rin ni chonudar khatle minute so ma changadar ni inkara upat lama shisel taganon theina atan yoga yoga for healthy aging ti thupui mangin life phone in life interaction program abot sai dona Dr. V. Malsom Pui, Program Officer Le Malsom Malut Mang, Yoga Instructor, Department of Ayush, Civil Hospital, Aizolami din hunarun. Mangang, phone number, pakwa paruk pakat pani, panga pariat pariat paruk pasari pasari ahiyan. Hemi hun tsung yan SMS mo WhatsApp mo in biak po, thay ani do nani. Titsuan kan lanunung bertur kan lau ngay thadon tareng maya. Kam om lau chin khop maya, kan lanunung beratan tsuan ngur thang velan chatuan ramnuam ti la asaki kan ngay thahawa nga. Ela hi ngai thatu te bul min chan puya top thenga min lo ngai thatu te tan khanin kan thlan sakanga ti chuanin hemi to ta hian hindi lamoi tak takha rjv eli hoin kan ngai thak chun jamanga tar khatle mini som nya hian mi chepol hu nakal le anga ti chuan dar khatle mini som nga a zai rimoi mi zo leng zem hun man pui tor chen in tan kalaw le le donia chumi hu na chuan min lo tel pui le cheu dania a

0: tun chum me chepua la chuan chian dun ti ti kan ngai thlanga mason na le mizo me chia te ti thu ani a hunron mang tu tur te hi pilal zar liani le piwanal lomi tui khwa tlang aizolami te anni
1: ole voina kan thupui e kan sei dun tur e kan chan no na nu inen ti ti na hun kan ron nei dona mason na le mizo me chia te ti thupai inkam na hun thak mai kan nei hi alom mina phur omle meitiro o kan thupui hi thupui pui mole soidun chak om taklin kashia I han sei ngal bor bor meila ngai thatu te dan po lok na le mason na be si chungin tiro
2: ni e kan thupui ang hian kan pi le pu te hun laia mei chha le pal chha chu thak thei ti mai mei hun lai te ka han ngai to chan tu na san mizong mei chha te tin mun san to sia hi aro pu na lom omle tiro Malaya mizong mei chha te din mun le tun lai ngai to chan le le van ang mei
1: in tha to ta ka ni
2: hetia kan din mun min lang kai tu ber chu gospel chan chin tha wang ani kan ti lo thei lo wang ti ro
1: ni e te reng mei gospel chan chin tha wang ani iron ti hi ai a fu lu tuk he gospel chan chin tha wang ani reng ani e pathianin e kan rama e christian na te alo lu ta ni gospel centenary te kan han lom to ta ni tu na chuan ma se christian za za kan in chal
2: kan chin kho to ang tu na chuan
1: za som riat panga vel ni tain ka sia mo tu na chuan kan phat cha to lo me thia man lai chin dan thas chin dan thalo zok mo e kan ni te po kha pahin e ke ma ni mi zo mi cha te ngai mai missionary mo te en kol na za ra zir na in ma son zel ta mi cha te bo hianin zina sang zo ka kan lo lu chho ve da zel boka tin mak deu mei mi thiam te nan zir chia na an mu chwa chu mi mi zo e mi cham ta ta na hian mo an mu chwa thu fing min ati chu mi pa le kha izir tir chuan mi mal izir tir ni a mi chia izir tir chuan chung kwa le kha izir tir ni lo ti ni chu an dang lam talu tu ka heng lai mi thiam te nan lo zir na a mi pa izir ti chuanin mi mal izir ti ni a mi chia izir ti chuan chung ko an ti te he ta chang hian mi zo mei chia te tan hian chance a chain kan din mun ti alo e sang cho ve te se mei ti ti ro van lom om tak mi chia te in chung ko ra po hian he nga chang ti hian kan din mun a poi mo zia te lang chang hi ni ti ro
2: ni chia e gospel centenary lomani me chuan mi zo mei chia tan na sang tak tak kan lo um ve ta mi zo mi cha te yan mo hey central service at ling te pon lo um ta hia la han sui la in fiam na la ma po ram pon hua lang pha en te nan han sui la je ni la rem lia ni te
1: boxing lam pang
2: ha oh boxing ka khang te alal rem sia mi te po
1: oh lal rem sia mi ka zo kho lam pang nia hoki
2: oh
1: hoki
2: a chu lo po an la um nua lang kan soi vek seng lo wang
1: o ni e de ro nya chu mei ba ka mo ma son na mi zo mi cha te ma son te kan soi ta ka chuan in heng zai music le zai la mo tiang a te kan mi cha ti kan duai le win kan sa pui o lo wa tun ma zai thiam tak tak mo an min te kan soi vek seng lo nga a la tho chat tak tak min han phua min han oi veng veng kan khat tiang hun lai mi tun ma zai thiam te kha nu thleng hian ngai thla ki ala nuam em em lung hian tileng vong vong mai ni ti ro tun lai thang thar zai thiam run chuak te po hi an o te hi an nalin ngai thla ka man la em em
2: ma chang kang to ta ka ni
1: man la ya an ni phak lo music chikim mo eng kim a thuam chikim ti zok tiang tiang men chon an han rema an ma ni oina lo zir bok nen chu ta pathian la thiam le thin lung takin an han sang phei chuan min he me ma heng ti po hi ma son ni na ken tel ani gan ti lo thei ni
2: lang ani lu tuk he thu le lama la lama ti po mi zong mei cha ti kan duai lo nia man lai khan la phua thiam tak tak te an om

0: lo lama te po i ram lama te po i tholok tak takan ni ta he ui nu hi chuan in chung khura ngai to a a lo le huan le khatang po kha ril ru ti tak se tin mi cha hi chuan na hi kan thok china o i soi ang khan in fiam na lama po mi zo mi che chul chuak i kan chan hem ta he mai
1: o chuan um tak tak te o dikcha me kan sei to ang khan in sa khwana lam thing hian go san sang sang te pin nel pa ta naram la tur mo
0: mi chia
1: mi zo mi chia te mi san ri fel tak tak mo nel pa ta na thok turin mani in lum chho sanin mo an han thok chuak ta nya chung te chan jing lo mi te zinga rong bolin tharau boral mai tur te chan chuan an ha an han thoka chung an va thona ti khan an lo chang kai pui vel em em a mi dang an lo shil chong vel e ta ni mo chan chuan na thok turin christian a mi tam tak an seng lo ta rong bo tu cha tak tak an han chir chua ka mo ro pui te ba ka o an thorim na le chil na an tho an chan na ro pui tak ka thok ani
0: ni mi pa ang thovin me chia te pon missionary na rama si om tuarin har san na po an pal tang ve thei ze hey mei cha te chu no dur dur tura kan in ngai na ang te kha om to lovin mi pati ang chu an juk thei ram wa ya po
1: a mi paten min la ngai thiam se mei cha ina thiam sok te a va rao sok te in pen thup sok te ni chanin kan le pel lik lik to mai ni hi a ti ro lal param zau na nan thena ma son ro pui ta ka thlenin heng te hianin chan chin lom kan han shile le ta kan missionary tir chuwa te chan him ngai ta ka an thona sara heng te lu in lom sin
0: ni che he mi ro pui tam tak te hi han bel chana a phe na lo chang kai le lo thok rim chu an nu te emo an nu pui te an ni fova a han sui la israel shwai to ro pui mo sia te po a te tlain anu en kol na wa nga khatyang thleng the ani arin om
1: o
0: chu wang chon mo mei chia te ha mu sia nu angin fa te te tlai chang hian an malam huna mi chang kai ni thei turin che che tum tai la chu chuan ma so na thien ni
1: so chu o en tun tlak le mei ni e tun lai kan mi zo mi pa te la hi an thin sa ta mai si mo a rap tha pa sin
0: a dik cha we ra thak
1: thil a sei ngai lewin kan shivi ka nga ti lo tur ti an lo ti a ti khan no pang tak tak thi ti mo an thin sa ta mai si a kan sorka le ko shanti le van tlang thin nung te ma ni thleng in an tin em em mai ni ki mi mi zo mi cha te no te mang kyan thian tan pina nen chawa chin fel thein in ka sha hi hi chu ara phak lu tuk chunglam puina tel lo chan in i angai na om lo chu wangin nu mo phur na hi asang ania i hau tak bok ani mi cha te hi a kan thu puina kan se din ma se tun ati pokhanin kan rizal ati pokhan asia te ni mi cha te hi tun high school le higher at kan
0: o ni cha e
1: ka mi cha te kan hau ve ka ni ome mo
0: ati kalom mason na hian ma se mo thil thalo lam ai a min dor kalpal lo chan mo sum le pa du am na le in le lo lama in tlan siak na te mi sim pui ta na thalo ti sa thang po ti du a khat yang ti kha sim chuak thi na chu ka ma lo ni chan mason na chan lung ngai na shom na kan chat na tur po a thlen the nge yang mason na kha adik zong a kan man lo chan thil thalo wa a chuak le te dek thei ta ni
1: mishing pui ta na thil chalo in ti lai ta kha ka jil ruin lo sha chu bible tho mi mishing pui ta na chalo ti chu mi ni chu ngan ti i du tur a mi chu po ti ve ro ti kha shi ta i lang chuan ti ro tin kan sei vek seng khel lo wanga mo i heng kan rama ruil lo zora ngol ve tam tal tuk HIV AIDS ve te mo an lo pung na sat lo tuk thi avi do te kha in la rung lo sila a in ve na la kan tho ka nga a te ang angin kan pui tho wanga sei chwa lo thei lo kan han sei chwa ve ni me ya mo ma ro chu han ngei tu chen chon du am na le sum ngei na na in a shin chwa hi ni lo mo dro
0: ani che e
1: o kan bible pon aso ya timothy thun khat bung ru jam su ma khan ain ja kha mo sum ngei na thi sol din re ang bulani si ya atia mo chu wangin bible la suya asui te a chelama ti thleng dik tu ni hi chu tum lo sha hi cha veng a ti ro
0: a chalo lam chu han tum lo phot mai la mo ti chuan in a chung te wang chuan mo ma son na kong chang 声音真的听嘛。

Vanna ngai ngai em tiro ro sum chuan tur nei vela wa wa ngali am mai ngai si chu avanna don te reng em athar le chin te hlani a hl din pui sakani ti chuan he kan hun te kan lo top nai ta a kan lan nong beratan chuan akim nge yang david ro sang le na sakhi kan ngai thanga chu mi ma chuan in puan tur poi mo mi kan tuang le lo ka nge o uluk takin kan lo ngai thadonia akashwani aizol chuan inrin ni chonhudar som chonhudar khatle mini choma chingadar ni inkara upad lama hrisel taka nun theina atan yoga yoga for healthy aging ti thupui mangin life phone in life interaction program a bwat sai dona dr vimal sompui program officer le mal somalut mang yoga instructor department

0: tunchim kutna thokte tante huna chuan kan radio palain piro sang zuali lengte khwa ami khang huan siam kom na kan ngai thadon ani
1: nakaswani aizol ngai thatu te si bai kan bu ka chu tunchim kutna thok tu te huanga chuan in he lengte khwa kan oma lengte hi he aizol atanga ke em somthum panga bor vela hlania kabula hianin kutna thok tu hlo thing tak mai piro sang zuali a oma ani hianin khang hu huan nei thakop maya tun huna hianin kom chenna kan han nei do nani ama sabarin ka pichi bai o chuan hei kanon kal chila i boilau tura kan han nga ya khang hu iti chan kum hi eng tika changa bul chan nge ti te pok ha min lo sil masala ta ba masaber
2: sa ni po ha pum atang han kan phun chan tu na kan enkol me kai chuma
1: ani chuan kumi hi kum som ni mel lo mu ve to ti na no in ti chan na chu rei to le mai a chang khat lian me a inge in lo ti to a ton sia te poin nga nga ani le ini na chang hian in in khang hu hun chu la ye
2: la la ve ke em ni ke em thum vel bor ne
1: chuan motor in nge ke in in kal chin
2: ko ti in dum kal chin
1: chuan eng tia zau ve nge sei thayen
2: tin mun ania ki lai a hla zo ko chu a na ya yan tin khat mun dan nei ko kam ma tin ruk mun dan en ko le nei chu
1: chuan chu ta chuan tin ruk mun a chuan in khang ho khat vek ti na ni
2: khang khat vek o
1: ani le a mai in i chu mi mun chu i ram te kala ni anga chuan in han sang fa ya khang hu siam na tan khang hu huan siam na tan han hanga ani le khang hu chu khoe chang nge i nge at chin tur mo khang tiang te kha in han lak lu ti te po kha min lo shin la helai khua changa in chok lu ve ka mi
2: o ram hua ya te kam la chu kan phun kan phuna changa chu te om chok ve
1: o ani chu chuan in i hei akhur shimshi ma hian in khang hu chin dan shimshi ma hian hei shalo te po tam zo kan ni mai the ya engtia thuk a akhur hi chaw tur nge ti te tin aingkar da da te mo khang teng te kha min san sil le do mi nyam
2: akhur sim sim hi chu aku nga zir khan kan la chok me mo chuan ai na zong a hian chuan fit som panga da na kan la ya ma se huan hluya ni chuan akhur kan la ya kha nin me kan hal chuan kan phun me wa pal ne khan kan phun
1: me ha chu hi a thabiao ti nan
2: o a la khang ei he
1: ani chu chuan tikhan in ha in han phun ta mon pui thing ta le lama chuan in khang hu chu i hei hling nei te lo ni ta yang khan in ba ka mun te kha lo du zau de ta ni mo a chang neu neu te kha lo om ta ani le kha mi tikhan in han

헤이 아카스바니 아이솔레니 tuna chuan len khawm zai kan ngai tha anga lalbiak le polte lal sang pui le polte le mop khobung unit te an lo zai dona kan hlangai thlang hmasak per tur hi lalbiak le apolten zaiwon khopui kapan lain te la an sakani

ni ro pui lo thleng don ta ti la ra sa tu te khale sang pui le pol te ni ya ka tha vakal ta la ti la kan ngai tha ang mup khubung ten ron sa don ani.

lalpan ang mga itira mabuhatsa ito, di laron sa tuti ka, lalsang po ilipol te, ani. So ti song tu, tun chum, len kom sa ihuna, lalsang po ilipol te, lalbiya ka lipol te le, kubung, MOP unit te, len kom na sa kanang itlako te ito, ani ta. Hey, here comes Vani, ay zolani. Nakin dar li le, atan ve, patiyan fag na laka na itlako na tuan, zaure makiyang te, aral rin umile bilal biya kimete ang lozayang. Hehi akas vani ay zolani tunatsoan tansin tar lang sarzual ilaw ngay tlang u. Mizoram Razia Sabah member tur tlangin vo inkan emele sumtum parugin vo tan tlaka vo in tlaydar nga a vo tsiar ngal ani ang Razia Sabah MP candidate pan hitihi ZP emachingin pukelal tuang kimele emene fachingin piso tansang imarte aniya. Mizoram Rajya Sabha member Chandahi Assembly and Next Main Building Committee Roma vo in suhma dar kuwa changa laidar li theng vo thlak aniya open balut mangin vo thlak ani. Mizoram Rajya Sabha member Chandna vo thlak hi zing dar kuwa chang khan honaniya a thlak masaber Chief Minister Pulal du amachuan suhma dar kuwa le minute sum li vela khan thlaka a thlak nung ber TBC lel ven chhunga chuan suhma dar som pakhat vela vo thlaka vo in tlaidar nga a vo chhiar nga lani ang Mizoram Rajya Sabha MP tur thlanna tling tur chuan vote som ni pakhat mutlin angaya vote nei MLA som li zi nga MLA som thum parukin vote an thlaka vote thlak te hi ZPM MLA som ni parukle MNF MLA som ania BJP MLA Dr. K. Bates huale K. Shamo Baka Congress MLA si ngun lian chungati chuan vote an thlak don lo ti an lo soito ani anni pathum baka hian ZPM MLA pakhat Po WL chuan uma chuan a risel na din hmun that lo awangin vote a thlak lo bokani Mizoram Rajya Sabha member tur thlanna a hian leader of opposition Pulal Chandamarai te chuan MLA som chuang vote mu anin be sei atia tuntum Rajya Sabha in thlana cross vote om tur anga sui om chuan sarkar mek ZP M chhung ku boi sia atilanga in thlan zo a phe chuan an boi tel don niya Siat anito ang soy. Mizoram baka hiyan Manipur, Meghalaya le Arunachal Pradesh ate sit ka chew. Andhra Pradesh, Gujarat le Karnataka sit li chew le Rajasthan le Madhya Pradesh a sit humveve le Jharkhand sit ni no katurin Rajya Sabha MP thlan nahi neyani. Chuti sang chutu na tana chanchin thar lang sarzual kan ngai thlak the ani e. Kay manilam program po yung mabuhan turgan na ihi. Kanhan po ano kang e, akasbani ay zol tuan tuon in rindi law tiyang tur. So nudar katli aminit som le dar ni inkara hiyan upat lama shisel taka nuntay natan yaga. Yaga for healthy aging ti tupuy mangin life phone in life interaction program mabuhat sa ido na Dr. V. Malsom puy program officer le. Malso Malut Mang Yoga Instructor, Department of IU Civil Hospital, Aizol Miten Hun Anrun Mangang, Mobile Number 9612-588-677 Ahiyan, Hemihun Tsung Hiyan, SMS Mo, WhatsApp Mo Ah, Biakpo Te, Ani Ang. This is All India Radio Aizol. We now bring you a program of Western music. We have the chorus Blue and C Note and the first number. I'm going to play to kickstart this music segment is One Love by Blue.

zai moi tak mai kha kan ngai tha a tuna kan ngai tha kha Agnes Manukol ti resign ye khuanu samsui ti lani moi hle mai tro Agnes hi chu azai han ngai tha lukya thiam je kan sha thar tin tro chuan hei Heleni Ronlang lo me ma sabera o lang tur house zing ka base ka ronlang no mayar ji mikit ji baile zanin hun man nuam le Joseph zai ming tha eng hla po kha itan ka hlan nga le ron ti ni thank you a ka play le tur hi nang po itan karun hlan vele ngal meng o Heleni kha chuanin vi kung te poron lang nol me arjum bikit lailam chibai o Agnes Manukol tir sakum tuang in mangtha ti kha e playlist om chuan karun thlangye o ron tia kum tuang in mangtha hi om mo o mele kan play ang o lo chang la o vi kung te kha chuanin meng moi te poron lang ani hi nakina re le tur te tang wal zai ho hi kan chiar sak phutang mik pui chibai duty nuam le i zai tir le tur kha mo ya mun pui le acha stan ron tien lo ngai thaim meng moi te an lo ngai thak lo han thon sak veli chu om jiam lo nia lo ngai thak til nge nge ro a mo ya mun pui le cha su chuanin he vi kung te te meng moi te te chung kin anulan on thunga min re sam le dei don ti ka khre chuwang chung ka lungai lo ka chuwang chon heleni te khami lo om pui ve tang tang ro he kang tlang wal ho hi chu nulan ron lang hi chon ka segment an re le thuap dona khor thak le

pu polikar pate chung kwa dur tlang nor tami je tan karon thlangi haron tia e khai han lo ngai thai em kung te thlan chak den lo ngai thak veng e ka chu ngai ang o chuan in hei mik pui ka por mai ni lovin ka ping pong le mai haron tia next ka ramria pa ngai thatu zong zong ta na ron tini e khai an ba lom don em ve o ramria hianin kan puan tir hun lai po khan ramria khan ron thang su sup zela cha kum ve thin kha katia ram ria te hi ram kal ti te a kanuam ti zo tak me ne ke ma hi aizola piang lo thing tlang a piang tur lo nei vela khu satur hi aizola hi ka piang a muni chu hi ka ti thina a chan chu ka tuina le kanuam ti zo hi tiang lam pang hi ni ta tawang hi ke ma te hi a ka zo ru ria wani o zo ru ria han ti khan in shi ti meng ka nga ka tui zo le kanuam ti zo te ka tiang lam pang khan ni ve ta tawang ni chuan zai kan ngai thale nga tharau rose park ti to kha kha kan ngai thanga hei hi a rosang lian a hian in moi zet mena ron sadona ama phuani nge nge a ani hi chukan riat sa to kha ni a ama style te te khan ron sale doni moi de via wang pathian fakna la po hi o

moi vong vong le mai kha tharaw rose party la kan shed larzit mai kha ma style na ron sale de ama style nge nge hinga yo pur sang ye nan sai don hi chuan tro ama style hi ain me ngoi ngoi zelani chuanin hey sms ron luta laldin puya falcon veng veng la hianin I play le tur khanang ma tan le lunga tha ve zung zung tan le rj zung zung tan le ka thien te veng shang shang mi rc a tluanga mon zawa rin moya val puya a chin china nge a chin china o khoi ma zok zok lo ni se lo ma te puya ta tan ron tin el din puya falcon veng la hin chon rj mi ki lo dutia kavalo me maron te kai ki pokalo malom kha iron than sakna sa sia an min kai ron ziak chuak ringo tang ti da ka lo hla wa chan chu in than sak ten ngai thak lo jong ke chu hlu lo ka tia chuwang chon hla ka nin than sak ni son lo va text ke uro tu na chon he whatsapp te ol sam to tro I hla ka ron than sak chen ngai thang nge ngai kha lo va ti ula an lo ngai tha ni chon lom don lu tu go he ge ma pokalo mang hian lo lom ve don thau tha than sak tu nei de lu ni tu nang laya senior to ne no do ma sait lo e khai o chiel me don lo me lek o hi a fi avak lo tu lai pe tu mi lo thiam don ne o hi tu lai shi hi ga kai ve de bu ka o te pok thei thil ka pa ya lo thiam sham sham ro tu na phona ron lai thut mai o do ma sait lo kan lam dik ta o tlai lam chi bai ron ti e khai tlai lam chi bai le mi lo om pui char char o zan in chu he garon thu ve le khau me ya kar khata hian vai khatte voi ni ta chang in o kan han thu zau ji na he mi chu ngai ron lan kim te hian an wam ve thin vi awani ya chon hey hiten ra da sa sam po hian ron ti ve le good evening ron ti le ani po hi ron be ve ngat ngat zela mizo tong te hi sa thiam tu ra kan ngai ve ngo ta kan lom lu tu ke o hiten ra da sa kha mi lo ngai thak sak thina bang in ani hi a tai ma po le na ron chang zi ma ya fel khop mai chuanin tuna kan hlangai thak le turin lian thang pui zai ni anga iro pui nan ti hla kha aron sadona he lai he minon than sak na sabok sia tuna fm zo lo ngai thatu zong zong tang ron than sak chewa office bana in theng to te nama kalkung la om te poin lo mang chun ma ni nala tul te poin mang ho mek te poin mang in lo ngai thani chuan he lai garon than sak chewa o in tan o

Tha samoy tak mai kan ngai tha lien thang pui zai kan ngai tha hi ro pui nan ti hla ni lien thang pui te ho hi chu an tha ho hin zai hi ngai tha kan duam em zel me ni chuan in sms send on luta din pui hian in o arjim biki play le thu nam ma tan le lungai tha ve zung zung tan le ka thian te veng shang shang mi ta na ron tia nal din pui a fal kon veng lai I thian te hlim nei ba siam na sa ve o ka thian te veng shang shang mi ta ni ron ti box I thian ten lom vi win ka reng chuan in hei tun tu mai hi chuan in pathian fakna la ka ringa thla ruk le min somni panga theng hi hun ka nei a hei ka play nem vak man to don lawa eng la berengi kan than leng o ka tia ro o ka zui ze lang che ti la puro sang le na na sak o hi ngai thale tup meng o he la hi ama phuani a he la lo sha zong zong ka chuan in lo zong ve le me do ni o kai chu ka ngai thak phot lo chuan de he te tia ka zui ze lang che han ti tup pi chuan ka thiam don ni don lo ka chiang lo thina a chuan chuan kan lo ngai thak phot anga thun non de chuk lo thiam ve le me the ni ro sang ge na zang ai thang

awares le zing te bat chi nang se ko chalo laka ilo film te nan finally thiam min na ngai poimo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pela tui thiang him chau intir thin pa ka vaccine bun taka la tiu chi nang se.

Ole, tunai ngai thlau me khi FM zo oi ni ya in RJ mi ki chang te kalau thre ta alo in ring ro tun tu ma hi chuan in zai fkin ti hunin karon kir ve le to tun tu ma hian lianding pui pensi le TBC te zai moi tak tak mang han in karon oi don cheuni inom mula khan in ha dam tak khan lo mula FM zo oi ya khla play hian lawi noi tiru la ha dam na lo chang cheu turin du sakna karon lan mol mol cheu ole bulkan tan nan thiam chan na cross ti la kha kan ngai thlang he hla du tu zong zong tan karon tham sak chu nga chuan in hei a la buai de ulha ka FM zo oi lo ngai thaman lo ti de pohan lo oma ngem boi lo vele in lo ngai thak ve do ni o ole bulkan tan nan thiam chan o thiam chan na cross ti la lian ding puina moi se me sakian in noi te ang

Mooi le mai ka kalam nal ti do mai tan karon playa a TBC zai than puyan du to mai pathian an fakan zai chu ngai thakin wom thin an tro chuan in FM zo oi ngai thatu te a hei in lo la ri ve nak nak ze la heng hian min ti khohar lawa duty tinuam tu in ni ti khlau in set the uru o chuan in RJ Miki next segment a Heleni min what Heleni min WhatsApp na kashil veng che o ron ti e kai mon in puan do ni mo jeral zama e kai min shil veng e chu nga yang hang takin nge a thu in lo khel vel ti de poshia de chakom lo mo letro chuan in o hey no te hian rj mikalo nga thaberang che ni ama ro

Rek chuka ron thon ring lawe aron tia hei nia nu tan chuan in har sa ve da ulek china ama ro chin lo ngai tha ti ka sia thian in kalom me me mani ti kham lo sia pui ula hei in hun hlu tak senga a mi lo ngai tha a hlim na te in lo chan ve nge then turin fm zoi hi in tan ma som na lo ni mol mol ro sa ti khan sai le du ni o ole tuna chuan in a kha lian ding pui zai kan ngai tha ti bc zai kan ngai tha to a pensi bi dal thang ge ni zai kan ngai tha ve do ni o pensi hian lalpa nangini ti hla a sakhian in inoi tiang engor o he a hian in ka fak ze fak zel che ka nuam ti hla hi he lai ngai tha jok teng o khun da tam to lo boka

tunang netlang meki FM zo ini in inarjem bikin tan ka thule wang to me hei tu zanina ta na ka program nung ber segment nung ber ka lo thing le ta der mai ha hlamoi tak tak me kan ngai thanga a heng ka hlaplei te hinang mani ta na niti shen uluk dem lo ngai thaula heng la zong zong hinang mani ta na niti she in ka soi tom kha na bulo tanga to thing mi lo ngai thak sak do ni o ole bulgan chan nan hian in hei rebeka lalom sangi zwal boile thiam chan tira te zai moi tak tak mai kai noi do na ni a abul kan chan nan dam dam ti la rebeka lalom sangin moise ta sakiam bulin tan phutte ang

tu na kan ngai thak ta kha dam dam ti hla nia dam dam te po ti kha lo ol viang mai a lo a la ngai thak chan dam dam ti kha lo ni ka sa reng ga ka po so lu ni ho Rebecca la lom sang zai moi tak mai kan ngai thak kha Rebecca hi hi a zai ka han ngai thana sa tu tu la ama te hi a improve na sa ka tia o te hi o big ne yang chi khan ni ve tat mai hi wa ne na ni a zai thiam o big ne

kalanal ti do mekha garom play ya a manga inri nom ti hla kha ni ya he hla hi chu a sapien me hian in an zai a zai thiam tak takin san samu em em zil me chu bang chuanin a alo moi view ni hi ga ti tame ya a ka ngai thla ka ping na sa a sapien hian sat thiam em em zel hian ka hriani chun hei din pui hian in arjem ki play le turkhana ngata le lunga khafe zong zong ta le ga thian te veng sang sang ami de ta le par pari pu le kung te aming moi te keva la tui kol kebala tui kol ami te tan la din pui fal kon veng la fm nga sang mm tu aron tini tuang takin oi ho don ni aron tini ole din pui khai thian ten han lom le don em ve o mi lom na siam hi thani tro o mi te tilungai tu ni ai chuan in mi lom na siam tu ni te hi thania chuan in arjem ki helani heli hini hi anin shira ti mi o miki fm lo duty a apuangin kan pa nen kan in ti thiam lo zia me kan pa hi ka ma ka then lo lo nge tia arje miki a lu khung roi me don mo ni le ron ti ni tia a lo in ring reng ang che o heleni in achil tak tak chein ka shi achil ka ka du mi lo ne o ge chu fin chil che ka du o a lu khung lawang ti po a soi thei lawron tia a izai tir le tur zong zong ka heleni ne nai pathi tan ron ti ne khai wan lawom thi ne be o ama ro chu len pui chuan min lo fin chil ro se o finger khan in star tur tu nai chan o a chil ka ka du lo re ne a kan a dun don huat huat de ka chuwang chuan in fin chil sha sham tur o ke la ka a boxia chuan in o hei heleni ron ri le kar mai rgb king ai thle thei tai izai play po moi haron ti ai play le tur zong zong kha tu na fm ngai thabe zong zong tang ron than sak fike ron ti ni an bahan lom do ne mo helani na non than sak mi chuan in an lo phuso wang ka ring chuan in hla hi play tu hi thalom box tu zai ber hi kan play sang chu o hei len pui te za ma te din pui te meng moi te de tan hian eng hla ber hi kan play ang kan ti kan zong do wang wang a kha ma in da rinam kan ngai tha zo chia boxi a rebecca i a o john moi te ne john moi te le ma pui na han phua kha ka te zo lo ti kha ngai tha meng wo rebecca la lom sign moi ze me a sakeni noi te ang lu dum lo ngai tha ru le

tuna hlamoi tak mai kan ngai thak ta kha katle zo lo ti hlania kha jon moi te le ma pui te na an phua khani rebeka la lom sang in moizet mena ron sa chuka ha ngai thak anuam le mai tro chuan helen hina rj mi ki hi chu ka fin chila a pasal ka nei ka fin chila pasal ka nei de lom boi thla ka thu ko oi lu tu ka ka chiat pha ta ni hi ron te ka lo at chil bur lo ni ron ti ni o kan pa pa rj mi ke lo duty chuan ni bil pa lo duty tonia a kadong le don ni hi ti mai in ban in ko mai don o nu palim tak lo ni zel ru o in ngai sa nom le mai nu palim tak lo ni zel ula chuan in dam dim hi an rj mi ki kan lo ngai thabe reng chen ya o kan lamu lo ni aron ti ni e khai mi lo la men pui ru o chuan in ka hun hi zaudon to ama ro chu ka so yang kan in western music te hindi te ngai thak tur lom don a lo lung ngai su o in rj zai tak tak kan thu don na an lo chok thim le viau don cheu chuang chuan in ka bye bye phot chunga ke chuan o chuan in a karon duty le huna kan ri le har har doni o me amma me ya pa kan ri le har harang chuan hlamoi tak tak men karon kir le doni o hun man putu chu in rj mi gi chang te kan ya kan in bye bye nan hian in a vulai kham to si ti hla hi karon play sak don chu ni o he hla hi tu na fm zoi lo ngai tu zong zong tan karon than sak chunga a min du saka FM zoi lo ngai thatu zong zong le hezan re ya ka program to phleng milongai thak sak tu te ka tan in hlua he hlai in tan liew liew karon hla ne o mang tha mut tui wo amar zo sei tong khan lo ngai thak chun zom ru o nge nge in o hun man pui tu chou hi in RJ mi ki chang te ka ni e

Hei, Akashvani, Aizawl FM zo oi za point pasari atanga puan chu ani vo in ni som pariat ni nga ni a kan hun voi ni chu kan lo khar le don to anga hun man pui tu cheu hilarin omi kan hia control room engineer duty h lalun puya ani tak tu ka hun pa nga ya min lawai thale cheu don nya